US hiniling nasa Pinas extradition ni Kibuloy. Formal nang hiniling ng gobyerno ng Estados Unidos ang extradition ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail. Naharap si Kibuloy sa mga kasong child sex trafficking, malawakang pagpupuslit ng malaking halaga ng salapi, bulk cash smuggling. Ano ba pang mga kaso sa Amerika bukod pa sa mga lokal na kaso rito sa Pilipinas na qualified human trafficking at child abuse? Apat pang gamot versus cancer, diabetes, hypertension, TB, tinanggalan ng VAT. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular ng 87-2026, umabot na sa 2,277 ang kabuuang bilang ng VAT exempt ng gamot hanggang Agosto 4 mula sa dating 2,263 noong Abril, kabilang sa nagdagdagan ang mga gamot para sa cancer, diabetes, hypertension at tuberculosis. US bubuhos ng $275 billion para sa Trump-class battleship fleet. Tinatayang abot sa $275 billion o halos ng 17 trillion pesos ang kakailanganing pondo para maitayo ang planong 15 Trump-class battleship ng US Navy ayon sa ulat ng Nonpartisan Congressional Budget Office. May tuturing ang mga ito na kabilang sa ilan sa pinakamahal na barkong pandigma na nagawa ng United States. Dumarating ang planong ito sa panahong nauugusan na umano ng China ang US pagdating sa dami ng mga barkong pandigma. Ang Trump-class battleships ay inaasahang magkakaroon ng makabagong sandata, kabilang ang mga anti-air at land attack missiles, hypersonic weapons, nuclear cruise missiles, laser weapons at railgun. Samantala, pinahinto ng isang korte sa United States ang pagtatayo ng malaking ballroom na ipinapagawa ni US President Donald Trump sa White House. Ayon sa korte, kailangan muna ng panghintulot ng US Congress bago maisagawa ang malaking pagbabago sa White House. Una nang pinondohan ng $200 million dollars ang proyekto pero itinaas ito sa $400 million. May mga ulat na maaari itong umabot sa $600 million. Ang ballroom ay isa sa mga proyektong nais ni Trump na maging bahagi ng kanyang legacy bago matapos ang kanyang termino sa 2029. Ebola outbreak sa Congo, 1.8 namatay. Mahigit sa 4,000 na ang kumpirmadong kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Habang umabot na sa 1,850 ang namatay sa kasalukuyang outbreak, batay sa datos na pamahalaan, itinuturing umano itong pinakamabilis kumalat na Ebola outbreak sa kasaysayan. Naniniwala ang mga eksperto na maaring mas mataas pa ang aktual na bilang ng mga

na pagbaha dulot ng habagat at bagyo, muling nagbigay ng babala ang Department of Health hinggil sa panganib ng leptospirosis. Ayon sa DOH, ang tubig baha ay maaring kontaminado ng ihi, ng daga at iba pang hayop ng nagdadala ng virus. Kapag nalanta dito ang tao, tumataas ang posibilidad ng pagkakasakit. Ang leptospirosis ay isang seryosong karamdaman nang maaring magdulot ng komplikasyons at maging sanhi ng kamatayan. Kabila sa mga sintomas ang mataas na lagnat, pamamanhid, pananakit ng kalaman, pamumula ng mata at iba pang senyales ng impeksyon. Ito po ang news po natin. Salamat, thank you so much for kay Mr. Jeng Sosa who prepare our news weekly. At ito po ay ang source po ay sa abante.com. Ako po si Liz Honey, nagdala po ng news sa inyo. Okay, mga higala. At kumusta naman po kayo? Kaunting ano muna tayo, kanina parang na-delay tayo. Pero ang ano naman natin, so welcome back to Pinoy Gising na. At ako po ang inyong solo flight broadcaster ngayon. Lagi naman, di ba, at the moment. Ngayong umaga, Liz Honey. Reaching out to all our kababayans across Melbourne, Geelong, and streaming globally via www.z.com.au. Yes, pwede po kayong mag-streaming. At hindi po ako naka-live ngayon kasi I forgot to charge yung phone ko. So, wala tayong Facebook live ngayon. Pero, ahopan naman, andaan yung mainit na kape at or breakfast dahil for the next hour magsama-sama tayo sa mga magagandang tugtuging OPM community updates at kwentohang kapamilya. So yun po ang ating Pinoy balitaan kanina. Okay, mag-ano muna tayo ng isang kanta at alam kong pinatugtog ko to pero kung para naman kasi kanina yung ano ko tugtog ko marang nag-message sa akin yung tugtog ko na para naman more silang pumunta, bumalik daw sila matulog kasi yung kanta. Okay, para maano kayo, for those people who trying to get up, ito na para sa inyo. Pinatugtog ko kaya I think last Friday pero ito na patugtugin ko rin. Ang Mascolados, guys, ito po.

Last time, I think I came here. Last time, nag-broadcast po ako. After the show na, nag-greeting si Zanny Bird Parumog. Good morning po, Tita Liz. Shout out po sa Chris Killian, Melbourne Councils. Sayan na. Sunny, nag-shout out po ako sa Triskelion Melbourne Council. And thank you sa lagi niyong tinutulungan ang mga grupong Pilipino, na especially kung yung marong mga events, nag-ano po kayo, nag-volunteer po kayo. So thank you sa grupo. At hindi lang, I know you also do some planting trees sa mga ano, marong kayong mga project na tumutulong sa ating community. So shout out sa Triskelion Melbourne Council.

nag-message sa akin, bakit daw ako hindi nag-live, at tapos gina-check up. More like checking on me pag nandito po ako sa station. Yes, I'm only using, ano, ano po kayo, tune in po kayo sa 92.3 FM, 3ZZZ. Hindi po ako naka-live Facebook kasi ano po, ang hindi ko naka-charge yung phone ko anytime maano, mamatay. But anyway, yung ano, yung weather natin today, currently is 12 degrees, high of 15, and low of 9.

and nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Z Radio Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising Na.

0: Okay, mga higala, parang naano tong ano natin. So ang okay, balik na po tayo. Ito po, i-continue po natin ang song parang na ano kanina. Teka. Ito po para sa inyo, balik natin po ang kanta. So magpaalam na po ako mga higala, nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Triple Z, Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising Na. Salamat sa inyong pagkikinig at yes, well, hindi pa tayo, walang nag-ano sa akin, wala kang, hindi ka nag-Facebook, hindi. Okay, so please tune in sa Sunday 11 to 12 PM po. Magandang umaga po and stay and be safe.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Dutch.
3: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
4: Het volgende programma is in het Nederlands. The following program is in Dutch.